Samuel LTPI, ćemo popaj copy.com.pl. Jehova tron će tvoj da, havi će pentije ne tu bukom. Tron će ne ju tu bukom, havi ruj. Pre tron, je tmo da, ne tu bukom. Nung yok, tron će ti bang, trong co chia al ang nei sek dai song kru robot bung ko chia om ang pa how is it the chira kan nei tum kum trong chia ne chui song kru ta song kru tum kum how ruik pi om naik akra tu bung kum nang om pio nio to pre Jehova ta trong kap kua sa yang nu tu bung kum ban sung krua ai ruik pi pu kmang sutra the bird locked in a second day slap ban chum wing to pum second day chitret ban ho chun lang bom pay to pum kasai nei satan lang menu slap ban rom rup chum wing tu kum kasai rot nei kade slap ban sate play tu kum hai no kriya mean second day vetnia no tu kum ban on pionia do pre jehova ko ban strike ro pre ne tu kum trong ko som leng ne tu bung kom di knong pre vi hia trong som raik robah tu bung kom ba lu no pre kan pre kan trong da ben ni ye om pi rung ko doi pai ko om pinio som pre chui na sa mai ko ko tlo mi in betania pan tai pi yang an ben to yang keng away ko ni ye trau chi mo sa mai trai ani chi rung ba tai sung tan ching no chi rung ba tam ni e ba tam ni e am pi sum ding am pi chu pre klang mi bet ni e dai sung no akra ban dai pre ban lu nang nong ba tam ni e ni yeung khoeng pre chlai tap som an ben to yang an ko rombai no pain day ban nyo ko krau rus patay mek ko rompek hai tru ron nyoy dai pre trong mien sekade ra
Mim sang hai ding bi prea near satrong. Plung dal ding bi prea ah trung mout. Go che on so hai ah ding jia prea plai plai. Trung ban bunto pte me yang. Miếng ngất giang kra nơi kram prea ba trông. Trông khuôn lơ chê bấm hoa mặt khơi trông khuôn lơ slap nê kì chó. Trông bàn yốc sê kê đê bần lá băng chung vinh trông. Cô chia tức rụp rôm khỉa hai nâng bọc yang kra nơ lơ nệch. Miên prek prek thle bàn cắt lãng đòi xa smát nơ chùm bùa khổng. Prê Yehova trông bần chuôn chìa bạc Pilamek prea do kapua bumpat drong bun lu prea sao siang bo bang

Marisa Pong. Marisa Pong. Hi. Minit na tiyad. Ayaw. Tulit. Hi. Tulit na. So, ay matiri mo ay na. Ayaw.

traik nyam takau rot ngai tamat keo ani pai kan lang ma pai pram pi roi samrap ma harik da ai samrap manu pra ma harik da

chol muat dal pol pi wej chen pi ang tong prom tieng bo bo mot khoj oy nau chngai pi ang phong chu ot phnek ang meul to mok hai tro bo phnek ang nau trong mok dae trob oy vicharana phlau dal chueng ang da hai chat chen oy ot tieng phlau ang ban trom tro cho kom oy niek ba to khang sdam rư khang chueng lai trau oy chueng ang chieh chen pi sik dai akrok veng khom ban bong hai niek rul khnia doy krob ka tieng ot tha គួរឲ្យខំធ្វើកាត់ដូច្នោះដើម្បី